0: kami suba na. Unan mo na utang na lusian na kaura dito. Pudaan mo. Jadi kupuol niya, buige ya, telo manang wakno kuran. Masay. Lima ringgit na suba. Kumay maro niya. Kemardu. Bisega kupuol kami merah niya. Diyan pa kuyo ito. Apa-apa, na ulo mayong wak. Nuna ang ta, ino, Melayu kami kapiat eh. Taladaan dia. Maro niya suba, kuno kuya ko. 15 ringgit mo sekuta. Maro do. Suba, setiap mulut kami to. Dawan na na. Dan pertas. Ya ga pertas to. Kuno kuya ko suba. Dan pertas banyak. Pa pertas dia na. Maka kita dia to. Buncut tinya na. Ya ga bisik kutak yang pun. Sekutak niya suba. 2 ringgit lebih. Maro niya. Maro. Nya kena micu mulut.
1: Nadai yati baru. Enti nadai yang kelama.